pumpumt ni tam maniwang ko ta unwa kuntu paga kamta amas ngil ngakan uko ta ngayo kamta kan kautak kikot kanaktak kaisun uwi taklugas kamt na talo ta sa suilo ta tu pa juit hudyak lakakote tawkin tawa nunanak suntu lakputu lholoni tawa Makutanga yo kam takang at maklugam takan kautaka kut chan kan kayakan. Uni mo man kanani kan kupak. Kahit nung gatawa asan ng chan ng aba yo kut ay tsamt ni tamani. Kitsin tawa mon kan kayakak chikyut put. Nakak nakputawa kan kapak. Nakaklug. Chan ng kamta ko, ikhlugang kamta so tawa. Nakak na po ta.